Huyasca taitanito, huyasca Dios. Kunankay tuta pitanda na kunchi, kamba wawakuna, kamba iglesia. Kikin Dios rimaska kunaska, ya chachiska semikunata uyangapa. Taitamito, tukuri punja nya chayamushkami. Kikin Dios agyaska, randiska, churikuna, ushushikuna, kaipacha anta, hawapacha manrina punja nya paktashkami. Sinasatak, mana katuskuna, mana uyaskuna,